0: way di dafa adatin wadaran ciol ma ci amate yoon ma ci amate tatin wadaran ciol bola gor tatin wadaran ciol baraja tem tatin wadaran ciol keñ mareng tatin wadaran ciol sayma demu na jore taw wadaran ciol buktor kola roma lega taw wadaran ciol ko je fa taw rit
1: won ci wegg yala ko ci jal tentane etano ci ab jal ben la gut
0: bar ma ci jur ci nga duk juri jatta gro kene duk wo ko kene duk kortum de la bie wo ta walu jajal ta walu pan ciol arwat wiz ci bok wo jël ta wala no ko ay ciol ko ala ciol ko wul so wo ben wo jam yor je wanta er ben wa jajal wala ciol ko wo jal jal buru del ciol ko na cha mar ci la tok mar won bi tin zimbe lo ko jala duk na jaw la duk ciol ko ko wo ga ben ciga dir ko riata ten katong tong jabe be tor juri ci be yok ba gatar pan cholo wuker babu nusa ala wul wo jabe pontin ten ke anagran chol ko non matya imam bago nakt kil kidan ko suka dit ko tan ku jogutam wo yal do dug lo bet yal na be twit so to wu cho yal dug quran kina ci nok ene tong awul tong cha loy witness kan tong re rekero e tong chu ban pan chol ko an kir ti di same year napso ron tong kan ene tong wun ci bela tor tong wun ci tor ci ran chol buktor bola yol nomtin a ci moy koktin wo koy ko jaratin yi pola mom ayi madu de bag ayi france ngor ma kej ayena yom wek ayi ale ma kudit ayena yi chol bi la dem ku koy joy fam ko ya wula ka datin so gogrial ko wul benena ci mo ma datin ta
1: jal ku benda tan ken e kut akam twen ken ken ku iran ngwad yi kor ta jal bena ran ci jal ke we kada to len ben ruon tiem to ku bot ka do ngwan ku terbet ku diak
0: ka bi por ben ka ben terbet ku diak taban o 1966 kan ci be jal bu ben congo an ci ben congo na lo ben congo koy ga chat gana ca te ni ya len ma ku di bo koy ga chala yo congo ke koy di da wul iran ciol ka mil dal ko ay ma yel ku dal ko ay ma yel ene kay ko ay ma yel kada wer wonan ciola tag dol kada wonan ciol kada ciol ko ay so koy ke akoy rer kan ke koy ya wul ya le ma ku di ya kenya ay koy je fay an ci bel congo ku lo ko bel ku tin congo tin tan bu tor tong jurtin kay ya dit tin tan tong ay ke dit ba ja di da tar tong so na lo ko la 1972 ka dorloy nada dorloy an ci don congo 1975 an jaben jaben jinup ala ben jinup kayan ci ben bawla school senior school juba commercial ya retin 76 77 78 da hade ko ye gar kayan da na wul der chol yarana na so wa gartin ten dumla taban tay to kule da sumla ko wa deran chol yarana ke mana wul tatin wa de chol de ngana nan yor tatin wa de chol kaltuma kot ato wa de ko joy ba zumla zaman da ga na rezi tiar talba tam juba commercial ana bentin ten so na ci yare tin ten kam chakal ayru jajok ma chakal jiro jok ma chakal siasiya akuma sudan ne mere ci latin ben ka agreement 1972 aci ben ko lo karar ko lega ci ngil ko ci guran so wuj me ne no na ci ci ngil ko ci guran ayel ke kenel yinga den ku ngil ele kenel ga den ci ran ga den ku na ga garan ka item ko le birana bitem so ne mere aci latin ben ga di ciole te pa ga ci lo ran ko aci dom ko tem ko yin de wule ne tem ko wule khala ko bro lo ken ko ko was dubat jejwar ke ta on ko kwa ben ga ko lu jeji yaram yidabun wo shur yal kwar wo yala pal malakal pentoge 83 na ci yala malakal kamara ci yala loitin amara ni chola mat iran chol kerbino ko nyin bol ku yanara ni chol william nyon ka ga chola mat e yinga ga chola mat de iran chol albino kola kola chol wo bentin iran chol peter chirilo e chol iran equatoria wo bentin iran chol pio kwan e chol mon chuluk e bentin iran chol central america aji chol ko ibantin yana garang mo bior tin ku ja iran chol chol fakir mayar yu fras ngor ma kej yal fer jong ma koir adatin ku jana yi wo bu jambet na mal ala mala lwel ga ci tiye es volting de america na cha agreement ci tem ko ko yi junu ci teg yi diak en bu lo ko wo je ku je kana war je wanta ci mal en je junu wanta junu bena ci nya nya yal ci mal ku je juru njabe junu sudan so na je junu yal yal ci mal ku je juru jabe junu ka junu lati nan junu beria da da kero yi tiye ya ko la ngi ye in ka jeje wul ba jeje ba wari tok madun ma bin ko jam ke ka ka ka janda ka jem ke ka ala jana la jam ka ka ngala ci ro loy ci jam akola ko la ci wede ci bel wela wey werka ya ga wuy bi ya ga cholo wul e riha ku don gnu ko ka ri na jeje mu ci nya jeje nya ene je wa ya darfor ye kina ci ro wel bi ya denga darfor ko je mena yite mo ya cha darfor ko je wa ngela wul so ke ya to la ko ja go ka ngo ko yina sini robasa e wugu di chol je ina war rot ku ci kong jam ke ko ka kola kola ci beber ma gul ba wul bri ya ku don gnu ko ka ci ka ci yi da rekero na won ya ga lol dan wolel wog na hin na mer ci lola agreement ci tem ko to rod ka agreement ci akaran to kan kay karo ko wo yi ko agreement ci tem ko kun wayi ko na ci ne mer tem ko real ka jinu be yi ko ala no ke dolo ko jo pot ne mer ko ko la ko go le na ci ak ya ko to ngatar ka en bi ko wara kol ku du ko rodo kol ki ci ko la ko le ci luel lom nan ci luel so ko la ko ngi ci nda a ci ko itan ku zaman da ngi ci ko la ko ngi ci lo ke ngo e na mi de kulia betal kulia harbia fi sudan the first time mo anjang Jinubi, biar dia ini director ke military college, ke dekong loy pitari. So rani tari kita jela akola akola ni ke ini ni rani tu biar tu kule. Kami le akola akola tu nak ikut monjang, walau Jinubi tu kampanye tu nak terlalu. Rani ke mana sebagai juri kau? Wo wo jual jam ni kerang mau biarai jam ini wo. Anak cai dia, anak cai tu jama, labai, anak cai jasa. Rani cual Peter, cerelo. Kujana rancu hari kari kata mana moyang la tuka. Kujana fitur ciri le moyang baria. Hari ini luela tang tori le cik tawaran fiturit. Atangkan ku ben tawar kanguan bu tawar bar kezal awu bu tawar farnal ku bar kade ekuator ya bijalu bijoj. Kuna wedbo wojog ekuator ya kaliu. Pio kuhan cik biat. Salfakir mehar cik biat. Alfred le jomu kuhan cik biat. Rancu al ngor makir cik biat. Kau ikhaya biat ben cik kira luel. So gugule kalas matamu le cik lo potri de nak ne po de conclusion le cik loy. Ale ben bay kalau ben bay kangkala. Tuk majmua wan ke dubar wan ko bar ayu ko ti lele ke unity ko reform en wan blo ko unity en ke ci dubar wan ka di ci glo yi garang ma bior ya re ka dubar ta ko en wo en ku janaran chol ko anyin bol ku ku ran chol william yon bañ ya liar ma ngadi de yugelson kur we agree no wo we din tor la rap ginu ba dun ko yala no ke dola ko fat ko jur ko ya wan a ci biet so group ci ya dia group ci biet ki ci luel ku jana group ci jaay tong ku jana group ci gambi jaay tong fo lo khalas okay wok now wabi jajal bu dug wa dat koy bu dug ti dan won jël woten niar ba mi xamsa en ku william yon wo jajal jox la yot niar ba day ko kerbino ke kay ke jajal bi jala mi xamsa so wo ya wo jala ke ko lo pot jur wo ga jajal kerbino jala ko jox barnama jox recruitment jox lo nyaanya tu ci recruit ku nyaay kerbino binyaa pen tolpa pachala binyaa fibor binyaa bay fibor ana katiba miya kamsa ikken karbino karbine ran pachala kira miya kamsa so miya ka miya ko geje mon to ati jal madar miya arba miya kamsa fibor butong ja bay jog bor ina kirkira lo so ko igata mi kata miya kamsa ira tol yan mangadi jalara chowlson kur ka ka datin ko jaw ja karbine geben gebena masul to wonak da miya ku jetong jog tong jal tor bor ka kulnin tiar ku datem pere die o ko seti sawat ena fere tam ala tong le la thor ka tong chi kerbena chi lwa ogu chu moy ko ay moy gam ay moy ko ko nya ay ran cho so bira pay biyat jazira liap bina loy la jote tong iria to mo chi kerbena chi moy ko kay tong iria tong yi kerbena iria je je wer je de jal na chi je je wer ku jure chi am chi pe chi lwa control ka jure jal jal ni na ngi ko ma dawa ne lo ko malakal jura de record wana de yena wi wo sar ko bo bo dom je jal nyaay ba bak fi bor bila fi fachala bila koba bila wat bija bena yot ale bena yow yow wore ra yot ren ku William Nyon yaran chon ma jongo yen manawul yanaran chol yom yom manawul yanaran chon real boy manrumbe yanaran chol Yusuf Kidd manrumbe yanaran chol Jurati ane jurchol waw yanaran chol Edward Wunang man waw ke balanda ku yanaran chol moin chol galwa ke moin nyarwen duk padiet so woki wo moñ yan woli ko do ber ko laran chol William Nyon bongan mon trian bet men daran bot ka dia ko choye ke je so wo ke kira lo na la jur lo wo chwang pin ka je mo ben chom ko je ba bo be do so wo wa chin tri on ko nyor ana chen nam tak ngu bu lo ba dal bi jur ka do mo kon kon bu yin ka ni na de ko han kira lo wo kene chany de ngon ngur ngor yan dum kwale la ke kir kene chany de ngon kira billah be lo tan ri tan ma jang dit ko andai en chin nin ka yurkan chal ba pol ko bo loy am so ngo ja tagay tan ya mu ma jong ba yon ku yana yom yom lo la boy ko bra loy e ran kan ngwan ba barat gamen ya na yan mai kan ba jana yan nagan kan nagan ko ban ram lo ko le khalas an jal tin ja pin ka ta pay to ko shi atin ya loy nor
1: ne kan ke rut ba du kam kan
0: dama da gana da ba dum mo labs so what happen yan an che cho kai pin ke ne ya tin ke ran tin ko pat ka yen ki wi bi jam ke diran ke ni tere ko ran cho William yan ne yo ke ye tiye la wa mut karbina ta ngai na ye na muti tan gu ki karbina ki bo so ka jal gu ni ne ran ran wi ko no wa ya po jal to ja pin ka ja pe u ben ka ja rak dia ko ja gu ja la
1: anya kol kana e kon law na iten mentin kana wa blob break kuna ben kula ben ka bu ben dam tok buk tap tok tatin wonen chdong we sin kan kana ok agwar Baraj nyurwal en kan ka jamok tan tan wa blob break wa bjal ben bu jal ben tap
2: yang na kokol pian mobile duit kaya bach ke chene jaryo Name sbs.com.au/dinkakulum SBS Audio App Niemen. Lum SBS Audio App Niyakulu Kujok Ping Bin Ping.

0: bir kun yarke lumne app store ba kitchen when bin ye watch kan Google Play ni amen
1: so that why I used to say e wrong word ni par tong won kin tong par yare na ma journal ma kor e ni cha dole cholin ke biok dia kin tong par ke jo tong par ke no e wer chi kwa nyene bol chi ne biok e ni chol tong par kan ku ko ke chi la por ba ja tin kin chi ro lo a nya ya tu ke ke dang nya na mi ar ba mi kam sa ko ke ma a ke ga chi la por ku ko yu han ke ji ke ke mo pur bi por ya dole chol ke dang ye ye na ga tu de ye ya ko na tem ye yi garang wa biol ba da ya ke por ake ga gila pot a fa koi ka ma ta ya bela pot ba ya tin ti tong pot tong wa to so ki chira ja lo ki na chia chia ko na tem ko ga tu da chila mer nya ni tu ko wi ra garang mo bi ra chila mer wo ko ki chira ja lo ka tong yal tor kan ke ne tong yal tor chu ga nya tu ja fo be u bil ku paga ko meno a won chu ga del paga yi buk teng na ga ko na ga tu la ko na tem le nok a lo wo yil wa din wo la dom ke ke la yil wa din wo li bo la yol ni mi ko wa ma ko le wo ka lor bokala ba yi deng deng akon yi deng wol yi chala du da kol ka akoy wi jaw kala loros kyo ko chena ka bo yal marar ka chabe so ke chira lo ka ti kitang porten now ay tong jal pot ka ngori lui e mi arba mi akam sa ke lui mi arba mi akam sa garan kware ma gur ni al ma ko luel ke ne re de lida garan wak bara ha du kon bira chol kwa nyen bolu jaran chol wol yon bian yi leadership ko ya won gara tin ko jay pa yi kwe an ki gana yi kwe Rancol Alfred, Rancol Wilson Kur, ikut Rancol Leal Mangadi ikut, jangan kau ikut ikut, completely. Ini soal yang penting. Tini yang ukilari, kuiin kini gelap dulu jalur yang ayat holding ke bawah sedam. Ia yang lewa, walau ini ukilari, bukannya bank boleh ke ukilari. Walau yang lekar yang babiar, yang yang kena wakar yang babiar, malakala cukup. Kaya luar kemuan, kaya unity itu sulan eloy. Kuo kaya walau water, wira kubi jinu biar dollar. Ken bayar dah kulcian, bekar yang babiar bengi jinu yang getar kuo kaya jinu bentar kuo. Kaki bengi ka butor ke unity sudan bla tor kana jana ko yaran cholo gorbare apre na ngura ko so ke chira lo kan na le ko anya le latin aban ga ke unche ke ake ko dit goka gogule kala ka wo ko ko ngo pot ro kru na ko ngo lo na chi yala do ko wo abi ya be nyuch gara mo bi fotra le yi kerbina tor wo ay la tong u jar bu ben bar dal yi ka wany ba ko yi bola yol nam wa ben bar ka dal u bi ro kru na be lo yi william yona a tar nya ya tu wer chi wo ja wer gara mo bi la ka fursa ben ko organize ye blog loy ke ko ka wonde tin ko je luro kuru ko security loy ko ala nafsu ke ngadia ke re dar ka shabia ko lote skill were won ka mana ta pot ni ci gam wana da bugaran bi ali dai den so ci ngi ci loyel wo war wo ji ko je wo ga yal ko ku joko ko liu wa ci ya ta ye re tong jo pot ke ci ti ci garan lo ben ga na ji garan ya lo ben ka ko war ke ma ta ke ja ya bel le chalo wer ka ki charlo na en nyali dan ko koy mugo ko chen bu pir ki na chol kwa nyen bolu ba gunyen ba lwel yin ki ci garay kray ci garang loya ka beti ko yin wi wi nam yon ki charlo ba koy nok ba den ko le ma be na war e mu ci be yena en kwa nyen bolu ci bela dom e rin garang mo bior e ci le lwel na har ka chabia ke ran chol kwa nyen bolu ko ran chol wi lam yon ina loeri re ludin e jera mi ar ba u jera mi kam sa ko yen fi mala kala ci ko a ci ko la ka ci ran tar ke ran unity so garang obior man je bana jaman miar ba miakam sa ci lebel tongbe so ke ci lo kan ken so garang obior re re yo jana cha jana dei go jana ko iwan ga tar junub go lo ko pel ko jana de chole united sudan e di nial ke da wana lo ko fi malakal so ke ci lo ka to wo wa bana victim wa ba ko nakkan ke na ci maj ko ke na won ci pot ay kat jalal ban ba ke ci lo kan
2: tan wo man ten ke na why donc yul ka dia ko buk tok jam dan ke ne te jali ne tin ka jwa ka ban bana ci re lo garang mabior ci loel duuj lonada kelen ko yon ci ben jam keen beto ten barkar bino ku jala William ñoon num twen kene ci ru jal ben loy ko ko kam kun won ke ci kwej bi bu kene bro ci loy a ci toy ta mec a ci liuten ku kene ci ru jal lok loy mu men ci jal lok ma de ko a ci jal lok jok bu ko a ko yon ci jal ben ak ngi ke aspiale ku jala aspiale kam kene tanin yenduro kam kene ya chiro dal ban lo ku achalwe lon ta lon ada inike inigam tin chaben yok non ada ka leng tong chu yeng mat ken tong tarka
1: achin chu mat lan man fi so zato en chi e got wana da liberation of South Sudan self determination wala independent of the Union of Sudan achi wari ki chol uniting Sudan imbuna within a manifesto so achin gane kedatin ko achin gane jinup tin e tong e ci na ginu bena e tong na jurma sang cho tong wam rin ko athar unity ku unity ci be ko no na cho a gi de gi na ci nak chan bu win wo en bu da unity ka ci dan to kin ko no kin ya hak nga grin wo wa muzulumin fi sudan puna yo muzulumin sudan ka wo ki tor tong pen fu tong tio ka wi ku ba bi

0: Kyiv da wasu biranen Ukraine sun kashe mutane fiye da 20. Mai rukan mukamin babban lauyan gwamnatin Amurka Todd Blanche ya tabbatar da cewa ya fasa a kafa wani asusu na dala biliyan 1 da miliyan 800 domin biyan diya ga ɗaiɗaikun mutanen da ke ikrarin tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta ci zarafinsu ta hanyar binciken da ke da nasaba da siyasa. Matakin ya biyo bayan nuna adawa da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ƙasa daga jam'iyyar Republican suka nuna inda suke ganin hakan bai dace ba. To sai da kwamisa Balanj ya ce matakin da aka ɗauka na haramtawa da kuma na haramtawa masu binciken haraji na tarayya daga bindiddigin shugaba Trump da iyalinsa da kuma kamfanoninsa na nan. Tuni dai masu suka suka ce za a yi amfani da mataki ne domin sakawa masu biyayya ga Donald Trump. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana zanga-zanga nuna ɓacin rai a birnin Southampton na Ingila saboda yadda wani ɗan sanda ya yi wa wani ɗalibin da aka kashe a bara. Wasu mutane na jifan 'yan sandan da gwangwanaye da kuma sauran abubuwa. Ɗan sandan ya sanya wa Henry Nowak ankwa sannan kuma ya kama shi yayin da yake kwance cikin jini bayan an cika masa wuka duk da yana shaida masa cewa baya iya yin numfashi. Mutumin da ya kashe shin ya masa kage inda ya zarge shi da nuna masa wariyar launin fata. Lamarin da ya tayar da hankulan mutane da dama a kasar inda 'yan siyasa masu ra'ayin riƙau a kasar suka ce lamarin ya fito da yadda ake nuna wariyar launin fata da ma yadda ake tunkarar hakan idan ta faru. Mahaukaciyar guguwar da ke tafiya da ruwa da iska da aka yi wa lakabi da Jiangmi ta ke ta tsibirin Honshu inda ta nufi Tokyo kuma tana gudun kilomita 90 a cikin sa'a guda. Guguwar ta dakatar da harkar sufuri da kasuwanci sannan kuma ta janyo ɗaukewar lantarki a gidaje kusan 60.
1: Evacuations have been ordered for more than 350.
0: Wakilar BBC ta ce tun aka bayar da umarnin kwashe mutane fiye da 350 ciki har da waɗanda suke a Tokyo. Sannan kuma an soke tashi da sauka ɗaruruwan jiragen sama a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Madalla yanzu kuma sai rahotannin da suke cikin shirin kuma kamar yadda watakil wasu suka ja cikin labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai hare-haren da ta kira na kare kai akan Iran inda ta kakkaɓo muggan makamai masu linzami da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa da aka hari jiragen ruwa da su da kuma ƙasashe makwabtan Iran din. Rundunar ta ce makamai masu linzami da dama da Iran ta harba ba su kai inda ta so ta kai ba a Bahrain da kuma Kuwait. Karotan da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana kan wannan batu.
2: Rundunar sojin Amurka ta ce wasu makamai masu linzami da Iran ta harba suka nufi Kuwait ba su yi nasarar kaiwa inda aka hara ba ko kuma sun fashe kafin su ƙarasa can, yayin da garkuwar sama ta rundunar da kuma ta Bahrain suka yi nasarar kakkaɓo wasu makaman masu linzami uku da Iran ta harba wa Bahrain. Akwai dai sansanonin soji da dama na Amurka a cikin Kuwait kuma Iran na yawan harassu a lokacin wannan yaƙi. Haka kuma rundunar sojin ta Amurka ta ce dakarunta sun kai hare-hare na kare kai akan wata cibiya da ta ce ta ayyukan soji ce ta Iran ɗin da ke tsibirin Kashim a mashigar Hormuz. Sai dai Iran ɗin ta musanta cewa wuri ne na aikin soji inda ta ce hasumiya ce ta sadarwa ta tsibirin tare da bayar da misalin wannan hari akan kayan da ta ce ba su shafi aikin soji ba a matsayin dalilin ramuwar gayya da take yi inda take kai hari ita ma. Duk da kwarya-kwaryar dakatar da buɗe wuta da aka yi a rikicin tun da farko dai sojin Amurka sun yi harbi kan wani jirgin ruwa na dakon mai da ya yi ƙoƙarin wucewa zuwa wajen lodin mai na Iran a tsibirin Kharj. Jami'ai sun ce makami mai linzami da aka harba a jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Botswana ya lalata injinsa bayan da ya buris da gargaɗin da ake taya masa na ya sauya hanya. Wannan lamari dai ya nuna yadda yarjejeniyar dakatar da buɗe wutar da aka yi ke ta tangal-tangal. Amurka ta ce dakarunta na ci gaba da sa ido da zama cikin shiri na ɗaukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin kutsen Iran da bai dace ba a lokacin yarjejeniyar ta zaman lafiya.
0: A gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana, to yanzu kuma sai Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya buƙaci a gudanar da cikakken bincike a hukumar zaɓe ta INEC kan zargin bayyanar wasu bayanan rijistar zaɓe da ke tada ƙuri a kafofin sada zumunta. Takaddamar ta samo asali ne bayan wallafa bayanan wani ɗan siyasa da ke neman takarar ɗan majalisar wakilai a shafukan sada zumunta na intanet wanda ke nuna ya sauya rumfar zabensa daga jihar Imo zuwa Abuja. Hukumar INEC dai a sanarwar da ta fitar a jiya Talata ta ce ta ɗauki matakin da mahimmanci kuma ta kaddamar da bincike. To sai dai 'yan adawa sun ce dole a gano yadda hakan ta faru. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC ga ƙarin bayanin da ya yi mini.

0: korafin su a game da cece-kucen da aka yi na kan batun bayyanar wasu bayanan rijistar zaben.
1: To dama dai duk wanda yake Najeriya ya sani cewa wannan mutumin da yake jagorantar wannan hukuma ta INEC dukkanin 'yan Najeriya ba iya jam'iyyun adawa ba su da kwarin gwiwa a kan shi domin amanar shi ta yi garanti ba zai iya jagorantar wannan hukuma ba. Mun san cewa gwamnati tana amfani da shi wajen duk hanyar da za ta bi ta tabbatar da cewa ta yi magudin zaɓe domin ta san 'yan Najeriya ba sa tare da ita, kuma in dai za a yi zaɓe zaɓe wanda ya amsa sunan shi zaɓe 'yan Najeriya ba za su zaɓe ta ba. Wannan yasa tun a baya mutane suke ganin cewa muna ta zarge-zargen shi da abubuwa da yawa, kuna ganin mun fiye korafi ba korafi ba ne, duk abin da muke faɗa a kansa muna da hujja. Mun san cewa ba zai iya cin ba wa 'yan Najeriya abin da suke buƙata ba, wato sahihin zaɓe.
0: To amma ita INEC ta ce babu wani kutse da aka yi mata a rumbunta da har za a iya sauya bayanai.
1: Eh da kullum haka suke faɗa ai, idan an faɗa sai dai daga baya kuma 'yan Najeriya su ga abubuwan a aikace, abin da ake zargin kuma a gaisa a aikace. So don haka ina mai tabbatar muke da cewa babu wani ɗan Najeriya da zai gamsu da dukkan wani bayani da wannan mutumin zai fito da shi. Mafita a wajen wannan mutumin da kuma ita hukumar da kuma ita kanta daraja da kimar Najeriya shi ne tunda wannan mutumin mutane sun gamsu ba zai iya ba,

0: ci gaba da dorewar Najeriya. Akasin haka kuwa to komai kan iya faruwa a Najeriya.
1: A sanarwar da ta fitar INEC ta ce ta dauki wannan batu da muhimmanci kuma har ma ta kaddamar da bincike. Ba ku bari ta gama binciken nata?
0: Bincike ɗaya ne akan wannan hukumar shine shi shugaban hukumar da kuma wasu daga cikin kwaminoninsa su sauka su bar wannan aikin ba za su iya ba domin aiki ne da yake bukatar amana da jajircewa kuma ba su da ita. Duk wani bincike da za su yi a ƙarshe za su kawo bayanai ne wanda za su tare kansu wanda kuma a ƙarshe idan an yi zaben ƴan Najeriya ba zai musu daɗi ba kuma ba zai wa duniya ma daɗi ba domin muhimmancin Najeriya a idan duniya ya wuce yadda ake tunani.
1: To amma kamar kun yi riga malam masallaci ne ku bari ta kadda fitar da sakamakon binciken kafin ku dauki bayanin matashi kuma kafin ku ce wani abu.
0: To ai mun san su ciki da waje, mun san abin da za su yi, mun san a ƙarshe da irin abin da ba su so. Kwana-kwanan nan aka bayyana cewa mutumin nan yana da alaka da jam'iyyar APC har a baya ya taɓa yin posting a shafin Hina.S. Suka fito suka ce sun yi bincike su a karan kansu. Kin taɓa ganin yadda mutum zai zama alƙalin kansa da kansa kuma a samu adalci? To don haka muna mai tabbatar muke da cewa mafita ɗaya ce wannan mutumin ba zai iya rike amana ƴan Najeriya da aka bashi ba kuma amana ce wadda tafi komai muhimmanci domin zaɓe kamar yadda ake gaya muke abu komai muhimmanci a Najeriya domin halin da muke ciki a Najeriya rashin shugabanci ne hanya ɗaya da za a samu shugabanci a samu gyara a samu cigaba shine hanyar sahihin zaɓe. To wannan mai tabbatar muke cewa mafita ɗaya ce mutumin nan ya sauka ya bar kujeran nan a samu wanda yake da amana wanda ƴan Najeriya suka fi da hebo wannan jagorancin wannan hukuma.
1: Kana ganin misali sauyin shugaban hukumar zai kawo kamar tabbatar da siyancin zaɓe a Najeriya?
0: Tabbas in aka samu jajirtacce wanda ƴan Najeriya suke da ƙwarin gwiwa a kansa kuma duniya ma ta amince cewa zai iya rike amana ina mai tabbatar muke da cewa zai kawo fauyi kyakkyawan sauyi ma kuwa.
1: Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya kenan. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro inda majalisar dokokin kasar ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su gaggauta kubutar da ɗaliban makaranta da malamansu da aka sace a jihohin Oyo da kuma Borno. Majalisar wakilan Najeriya ta bayyana damuwa kan yawaitar sata ɗalibai a kasar yayin da majalisar dattawa ta jaddada buƙatar gaggawa ta ƙarfafa tsaro a makarantun kasar. Kiran na majalisar dokokin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar malaman makaranta ta NUT a Najeriya ta jagoranci zanga-zanga a wasu jihohin kasar kan neman a kubutar da ɗaliban. Awal Ahmad Janyo ya tattauna da Sanata Ali Indume ga kuma abin da ya shaida masa.
2: Akwai Dr. Medala wanda shi yake dan majalisar wakilai ne. Mun yi magana kuma ya kawo kudure a majalisar wakilai akan yaranmu wanda aka dauke daga Musa Tura nan 15 ga wata da fatan cewa gwamnati za ta dauki mataki a kai. Har kuma har yanzu ka san muna da mutane kusan 416 a hannun yan ta'adda wanda aka dauke daga gwashe wajen wata uku yanzu yau. Wallahi muna da tashin hankali, muna cikin tashin hankali musamman ma wanda abun ya shafe su directly iyayen yaran da kuma yara kuma kamar namu na Musa dinnan ma akwai yara kanana wanda shekara biyu shekara uku ma a ciki. To ba san halin da suke ciki ba. Muna bukatan muna kira da kwakwaran murya cewa dan Allah gwamnati ta dage don muna ganin za a iya yin wannan abun. Muna da na'urori daban-daban kuma mutane da mutane in an sa hankali a kai insha Allah za a maganta wannan abu.
3: To kamar ɓangaren ku ko 'yan majalisa akwai wani wata shawara da kuka yanke ko mataki da za ku iya ɗauka ɓangaren ku kila ko akwai buƙatar ku gana da shugaban ƙasa ko hukumomin tsaro?
2: Dama bisa tsari majalisa in dai wannan abun ya faru. Ya illa shi ne abin da muka yi nan kuma gwamnati ka san idan majalisar an kawo kuduri gaban yanzu kamar motion din nan to bayan shi kamar gobe ya kamata wato tattaunawa da aka yi da kuma matakan da aka ɗauka za a rubuta ne a rubuce a tura wa sakataren gwamnati don gwamnati ta tura ka jawo hankalin koshin shugaban ƙasa ko waye ne a cikin jami'o'in gwamnati don a ɗauki matakin da majalisa suka zatar. To muna fatan cewa resolution ɗin kudirin da aka zatar ya kamata gobe yana gaban shugaban ƙasa. Daunan majalisar wakilan ma haka dama in an gama sai a rubuta sai a tura ma sakataren gwamnati kuma ta je ta kai wajen abin nan. So muna gani akan gwamnati za ta ɗauki mataki kuma ba su ɗauka abin nan ba ya kamata tunda muna kira da babban murya ce a ɗauki mataki yara ne na musamman maganan yaran nan wato abu ne wanda ya kamata. Kuma gashi yanzu malamai sun shiga yajin aiki indefinitely.

0: to kaga wanda ma suna gida kenan it means za su zama victim na abin da ya faru din nan
1: abun da yake sai an samu fili ake shanya kuka ce Hausawa wato yan ta'adda da yan masu sace mutane masu garkuwa da mutane nan yanzu suna cin karen su ba babbaka shi yasa suke ci gaba kuma abun yana fadadawa so yanzu aikin kama aikin samun kudi ne
2: to ina kuke ganin matsalar take
1: a matsalan gaskiya yana kan mu har yanzu mu ne shugaba mu ne gwamnati mu ne masu zattarwa don an dage ni dai har yanzu duk wayannan abubuwa za a bar shi duk inda kaga akwai doka to ana jin tsoron dokar ne in ba haka ba karya ta za a yi to yanzu ba abin doka komai ya lalace don irin abun ya

0: ko kuma a dauka daga kasa a jide shi sama ba. You know? Ai yanzu mutane barnan da ake yi a cikin system din yafi na kasa wanda yayi kuma shi yasa mutane suke iya yi su yi abin da na karya doka don dama ba abin doka. To idan an jaddada doka a kasan in kai laifi za a kama ka za a hukunta ka to ba wanda zai je.
1: Sanata Ali Ndume dan majalisar dattijai a Najeriya kenan. To dangane da batun kubutar da ɗaliban makarantar da malaman su da aka sace a jihohin Oyo da Borno tun masana sha'anin tsaro a Najeriya suka fara tsokaci akai.
2: Abin da yake faruwa shine dole mu yarda cewa sha'anin tsaro ya tabarbare ba kadai a wurin wannan gwamnatin ba a magana gaskiya ya dade. Amma abin da yake kara azazzala sha'anin tsaro a Najeriya wato shine su madafan tsaron in kai maganan soja ne yan sanda ne DSS ne da duk wani custom da sauransu da civil defense da wani forest guard duka gaba daya wato an kya tsaya a yi la'akari ne cewa girman kasar nan da irin problem take cikin meye take so.
1: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe 7 ne sauran minti 14 a Najeriya da ma makwabciyar ta jamhuriyar Niger haka lokacin ya kamaru da Chadi. Shi da wato tara sauran minti 14 kenan a birnin Jidda na Saudi Arabia. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewa an cimma ƙwarya-ƙwaryar rijiyar tsakaita tsakanin Amurka da Iran. Madalla kasashen Niger da Benin sun fara wani yunkuri na dinke barakar da ke tsakanin su wanda ta shafi harkokin tsaro da kasuwanci da kuma diplomasiya. A jiya Talata ne dai sabon shugaban kasar Benin Ramadou Adangni ya kai ziyarar aiki a Yamahi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da hukumomin Niger. Daga nan ne kuma ya zarce zuwa Ouagadougou babban birnin Burkina Faso. Ana tsaron wannan ziyara ta sa za ta daidaita al'amuran tsakanin kasashen uku. Kasancewar ana zargin daga Niger da Burkina Faso ne ake kai hari zuwa kasar ta Benin. Gacima Ila Isufu da karin bayani.
3: Sabon shugaban kasar Benin Wadani ya isa kasar ta Niger a jiya Talata. Ziyarar farko tun bayan abkuwar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Tun daga wannan lokacin duka da yanayin tattalin arzikin kasashen biyu da kuma wahalhalun da al'umma bangarorin biyu suka sha. Iyakar ta kasance a rufe a bangaren Niger, sai dai 'yan kasashen biyu na fatan wannan ziyara ta kasance sharar fage tsakanin Niger da Katano na farfado da hulɗa ta hanyar sake buɗe iyakar kasashen biyu, kamar yadda Jamilu Ibrahim wani ɗan kasuwa a ƙasar ta Niger ke bayyanawa.
4: Mutane sun daɗe suna jira shi, sun yi ta shirin wani lokaci saboda irin wahalar da mutane suke sha, kowa na jira a buɗe ta, waɗanda ma suka yi ta ihu a da suna waɗa ka ai masa ka isu dai yau su kansu sun daɗe suna jira wani lokaci shi zo. Na Allah ya kawo lokacin da za a shirya tsakanin Niger da Benin har ta kai inda za a buɗe iyakar nan. Dalili shine yau in ka so mota daga Benin ta kace za ka tsallaka Niger sai ka hidda kuɗi jika 140 zuwa 150 ka azabi sai shirge ruwa tangal-tangal a tsalle kuma ka ita ta zo gaya. In babban mota ka so telem ka so kaya ka ɗauko daga Lome yau sai ka tsallako Benin sai ka yi transit na Togo ka yi transit na Benin sannan ka zo ka tsallako ka shiga Nigeria ka yi transit sannan ka shigo Niger.
3: Bayan kammala wannan ziyara aiki da sa da zamanta bangarorin biyu sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da a ciki aka bayyana cewa an tattauna batutuwa da dama tare da ba da damar yin nazari sosai kan kalubalen da kasashen biyu ke fuskanta. Sai dai Abdul Nasir na Hantsi Shori na makarantar demokradiyya na ganin wannan aya ce ga mutanen da ke dagewa sai Niger ta yi takun saka da wasu kasashe.
5: Zai zamanto darasi ga 'yan ƙasarmu da cewa su kiyaye zuga magabatanmu idan suna da rashin fahimta da sauran kasashe saboda abinda zai hada su ba abu ne wanda mu za mu zo mu sa bakin Muhammadu ƙara ba abin ƙarhi dan saboda abin ya lalace. Gashi yau an fahimci juna kuma tabbat gobe za a gyara halakokin cinin baya duk abin da ya faru asara ce ga kasashen mu duka biyu.
3: Shugabannin sun kuma amince da kafa kwamitin ƙwararru da aka dorawa alhakin gano cikasa da sharuɗan shawo kansu don sake buɗe iyakar Benin da Niger. Abinda Abbara Fiyo ya shawarci hukumar na Niger da su guji sa 'yan bane na iya cikin wannan kwamiti.
6: Ashe a nemi mutane waɗanda suke da hankali da basira da tunani irin na zaman lahiya. Mutane waɗanda suke da tunanin taƙaƙa za a yi ƙasar Niger ta fita daga cikin halin da take ciki. Mutanen da za su iya yin tunani na irin.

0: din wahalar da anka sha sakamakon rigimar da anka samu ta liƙe boda ta ƙasar Benin da Niger.
1: Daga ƙarshe shugabannin biyu sun yi marhaba da daddaddiyar dangantakar ƴan uwantaka, abokantaka da haɗin gwiwa da suka haɗa ƙasashen Niger da Benin, tare da jaddada aniyar su ta sake farfaɗo da haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen biyu don ɗaukaka matsayinsu da kuma sahihancin fata al'ummominsu na ganin an samu zaman lafiya, tsaro da ci gaba.
2: A gaida Cima Ila Isufu. Kamfanin haƙar mai na ƙasar Burtaniya, wato Shell, na ci gaba da haƙo mai tsawon shekaru duk da cewa yana ya san yana haddasa gurɓata muhalli a ko'ina, a cewar wani kundin takardun sirri da BBC ta samu. Tattaunawa tsakanin manyan jami'an zartarwa kamfanin ta bayyana da suka fahimci hadarin da ke tattare da tafiyar da ɗaya daga cikin manyan bututun kamfanin mai na Najeriya ga mutanen yankin da kuma muhalli, sannan suka zaɓi kada su rufe shi. Shell da ya daɗe yana jayayya cewa gurɓacewar da aka samu a yankin Delta ta samu asali ne sakamakon satar mai da ake. Ga dai fasar rahoton Simi Jalausu.
3: Ambaliyar danyen mai da ba a taɓa gani irinta ba ta sanya wannan yanki ya zama ɗaya daga cikin mafi gurɓacewa a duniya. Lalacewa da mutuwar bishiyoyin mangoro a gefen magudanar ruwa suna cikin alamomi da suka fi fitowa fili game da abubuwan da kamfanin mai na Shell ya bari a nan birni, inda iyalai suka dogara da kamun kifi don rayuwa tun iyaye da kakanni da dama, kamar Balapama Bros ɗan shekara 64 wanda ya ci ambaliyar mai a cikin shekaru 10 da suka gabata. Ta sanya lamarin ya zama mai wahala kwarai da gaske.
4: Before 2011, here is a beautiful area. People play here, go to river here.
5: Kafin shekarar 2011, nan wuri ne mai kyau. Mutane suna wasa a nan, kuma suna shiga cikin kogin. Amma saboda barna da suka haifa, babu wanda ke sake kamun kifi a nan. Sanadiyar haka na talauci. Ina rayuwa hannu baka hannu kwarya.
3: Bututun mai na Shell da ya ratsa kusa da Bille yana tura gangar mai har guda 150,000 a rana. Wani bangare ne na kasar da hare-hare da satar mai suka addaba, har da ɗaruruwan matatun mai da ke aiki ba bisa ka'ida ba, waɗanda da dama daga cikinsu sun haddasa gurɓacewar muhalli. Yadda Shell ya tafiyar da ayyukansa shi ne aka sanya wa idanu. Kuma yanzu takardun da BBC ta samu sun nuna kamfanin ya ci gaba da tura mai duk da cewa ya san yana haddasa gurɓata muhalli a ko'ina. Wata takardar sirri ta cikin gida daga shekarar 2012 ta nuna yadda manyan jami'an Shell suka amince da ci gaba da tura mai ta bututun Najeriya na tsawon wasu shekaru biyu duk da cewa bai cika ƙa'idojin fasaha na yau da kullum ba.
6: They are not concerned about what happened to you.
7: Ba su damu da abin da zai faru da ku ba. Damuwarsu ita ce su ci gaba da samun riba. Duk abin da ya faru a wannan muhalli sakamakon sakaci ne.
3: Wannan shine Chief Boma Dappa mai magana da yawun majalisar sarakunan masarautar Bille. Jerin sakonin email na shekara ta 2013 ya bayyana cewa babban manajan Shell na lokacin mai kula da kadarorin kan tudu ya gargaɗi abokan aikinsa cewa binciken ayyukan Shell a ƙasar zai gaza. A wata na gaba, manyan jami'an Shell sun kaddamar da wata kungiyar aiki ta sirri mai suna Project Madrid ta bayyana girman yoyon mai. Matatun mai guda 100 da ke aiki ba bisa ka'ida ba suka haddasa. Suna gurɓata kadada 9,000 na ruwa da kuma kadada 9,000 na ƙasa. Shell ya ce shawarwarinsa sun ginu ne akan sarƙaƙƙiyar abubuwa kamar tsaro da muhalli, kuma ya kwashe gurɓataccen malalar ɗanyen mai ba tare da la'akari da abin da ya haddasa shi ba. Shell ya ɗora laifin ambaliyar mai a nan kan satar da ake yi daga bututunsa, amma takardun Project Madrid sun nuna cewa shugabannin suna tunanin ci gaba da tura mai daga bututunsa kamar wanda ya ratsa ta nan, duk da cewa sun san zai haddasa gurɓatar muhalli fiye da haka. Wani sashi a cikin aikin ya gabatar da wata tambaya mai ban tsoro: shin muna samun gamsuwa mu ci gaba da samar da mai? Muna sani da cewa ƙarin lalacewar muhalli zai afku? Wani mai magana da yawun kamfanin Shell ya shaida BBC cewa takardun da aka zaba an gabatar da su ne ba tare da muhimman bayanan yanayin aikin a yankin Niger Delta a lokacin ba. Idan aka ware su, ba su nuna kalubalen yin aiki a cikin yanayi na laifukan da aka tsara a ko'ina ba. Tumenai Beten Philip, mai shekaru 49, ta ce gurɓacewar muhalli ta sauya magudanar ruwa inda ta taɓa yin aiki a baya.
8: Because when you go to the bush, you will not see.
9: Idan ka je daji, ba za ka sake ganin bishiyoyi da dodon koɗi ba ko filawoyi ba, kuma warin gurɓacewar muhallin yana kashe mu. Wasu wuraren ɗanyen mai, wasu wuraren iska.

0: imfubyi nyinshi za Jenoside. Ndakeka rero nakuye impano y'urukundo, gukunda abantu, kugira impuhwe umuntu wese ubabaye, nkumva ari cyo namufasha. Ngira amahirwe yo kwiga mu kigo cyiza, nigira ubuntu, niga kuba umuyobozi uyobora bimuturutsemo, udaharanira izindi nyungu. Naje ndi umukobwa wa mbere mu karere ka Kicukiro wagize amanota meza. Ubwo rero ngenda mbasha kumenya impano nibitsemo no kuzisangiza community kugira ngo dufungure ubushobozi.
1: Umuntu ashobora kwibaza ati se muri ibyo byose Grace we abyungukira miki?
0: Kubona wa mukobwa nasanze arara mu muferege n'uruhinja, uyu munsi afite urugo rwiwe, afite icyo akora, niyo nyungu ya mbere. Guhinduka umuntu wimuturutsemo atari ibyo nge musaba muhatira.
1: Uyu murimo Grace akora yemeza ko ukeneye imbaraga zirimo ubushobozi bwinshi.
0: Kubera yuko nk'uko mwayibonye santere yacu ni nini, dufite abantu benshi, aba bantu bari kuzanga turi kubaheza ibyo dufite. Kandi ngiye vision yanjye ntabwo ari kumeza icyo mfite, ngiye nuko mubaza urifuza iki. Ushaka kuba yasiga amarangi akajya mu marangi, ushaka kuba yaba umuhinzi akajya mu guhinga.
1: Uwizeye Grace Nerima washinze ikigo Nyampinga Ushoboye gifasha abagore n'abakobwa biganjemo ababyariye iwabo. Ni naha rero dusoreje, muramukeho neza.
2: Nuko rero mu Kirundi bavuga ngo nta mwuga udaheza udakiza. Ni hano rero turangije amakuru yacu yo kuri uno munsi wa gatatu. Mukaba mwumvise ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta ya Amerika yongeye gufatira ibihano bamwe mu bategetsi ba FDLR na M23. Uyu munsi ni umunsi mpuzamakungu w'igare canke ikinga, mwumvise agaciro rifise mu Rwanda. Remy Amahirwe avuga ko gushika ubu ibisabo yashikirije abatezi b'u Rwanda atanyisha araronka, kandi ko atakinini kirahinduka kubijanye n'ikibazo ca nyina wiwe. Twabwiye kandi ko inyuma y'indwi zibiri abakinyi bari bamaze muri Maroc baserukira intamba mu rugamba, bavuga ko ejo kwa kabiri ariho bamenyeshwa ko inkino za kivandimwe atezwe gukina zitakibaye kubera ikiza batabwiwe. Aya makuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari David Ogelo, Bernard Bankukina washikirije, nkaba ndabashimiye.

0: ዝተምሃርኩም ሞ ክሳብ ክንደይ ከም እትዝክሩ ንርአ ሕጂ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ምሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጊምኩም ኣቕርብዎም መዓስ ኢኻ ተመርዒኻ?
1: When did you get married?
0: ኣነ ብ2002 እየ ተመርዐየ።
2: I got married in 2002.
0: ስም በዓልቲ ቤትካ መን እዩ?
1: What's your wife's name?
0: ስማ ሳራ እዩ።
2: Her name's Sarah.
0: ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕጂ ብዛዕባ መዓስ ከም እተመርዓኹም ምስ ሰባት ክትዕልሉ ትኽእሉ። ንሕቶታት ኤሚሊ መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ። ብ2008 ከም እተመርዓኹም ስም በዓልቲ ቤትኩም ከዓ ዝኾነ ስም መሪጽኩም ንገሩ።
1: When did you get married? What's your wife's name?
0: ግርም! ሕጂ ነቲ ዝነበረ ዕላል ብምሉእ ብምስማዕ ዝቐረብኩምዎ መልስታት ንምክትታል ደጊምኩም ስምዕዎም።
1: When did you get married?
2: I got married in 2002.
1: What's your wife's name?
2: Her name's Sarah.
0: ሕጂ እምበኣር ብዛዕባ መዓስ ከም እተመርዓኹም ምስ ሰባት በዝገባብ ከትዕልሉ ትኽእሉ። ዝተምሃርኩምሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ። ኣብዚ ቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ። ባይ!
3: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Mai saurare assalamu alaikum Rabi'a Turinka ce ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta ce hararan kare kai ne ta kai kan sansanonin sojin Amurka cikin daren jiya. Amurka ta ce tana fatan tattaunawar baya-bayan nan da ake tsakanin jami'an Isra'ila da Lebanon za a samar da daftarin tsare-tsaren dawo da zaman lafiya a Lebanon. Wani rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu saboda matsalar tsaro a yankin Arewa maso yamma a Najeriya ya karu da kashi 22 cikin 100.
4: Yan garin birnin magaji nake kokarin da ake yin mu kawai ban ma a kada ya so kusan do annan garuwan an wa abin da yasa maka wace dole ne malam don abin da ba a kawo maka sauki ba ga mugun makami ana ma barazana da shi an halga wani na kusa gare ka kaga dole ka gudu.
3: Masana harkokin lafiya a Najeriya sun fara kira ga hukumomin kasar da su fara daukar matakai kan cutar Ebola domin dakile ballarta a kasar.
5: A cikin kasashen da Ebola ta bulla ta fito ne a cikin masu hada-hadar tonin ma'adinai na ƙasa. To saboda haka ya kamata a yi maza-maza a daidai duk inda ake haƙar ma'adinai a ilmantar da su.
3: To muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha Aliyu Jafar da labaran duniya.
6: Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya ce har-haren da rundunar sojan Iran ta kai kan sansanonin sojan Amurka cikin dare na kare kai ne. Mutum daya ya mutu yayin da fiye da 60 suka jikkata yayin da jirgi mara matuki na Iran ya kai hari kan filin jirgin sama na Kuwait. Dakarun juyin-juya hali na Iran sun ce sun kai hari ne kan wuraren da ke da alaka da Amurka a kasashen yankin Gulf 4 bayan da Amurka ta kai hari mashigar Hormuz da kuma tsibirin Kashim.
7: The Iranians essentially saying that Kuwait.
6: Wakilin BBC ya ce Iraniyawa na cewa dai ya halarta ne su kai hari Kuwait da Bahrain da kuma sauran kasashen yankin Gulf saboda goyen bayan da suke baiwa Amurka. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce an hallaka ma'aikatan lafiya na gaggawa biyu yayin da na uku kuma ya samu mummunan rauni a wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a kudancin kasar. Ta kuma zargi dakarun Isra'ila da kai hari da gangan kan motar su ta daukar marasa lafiya. Hezbollah ta ce ta harba rokoki kan sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a arewacin Isra'ila yayin da su kuma sojojin Isra'ila suka ce sun kakkabo rokoki biyu. Har-haren na zuwa ne a yayin da aka shiga rana ta biyu ta tattaunawa a Washington tsakanin jami'ai daga Isra'ila da kuma Lebanon.
7: Though Hezbollah is not

0: Congo ya ragu sosai sakamakon ci gaba da yin gwaje-gwaje. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yanzu mutanen da suke dauke da cutar sun kai 116 daga 1000 da ake da shi a makon da ya gabata. Ya kuma ce gwaje-gwajen da aka yi sun tabbatar da mutum 340 ne suka kamu da cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ciki har da mutum 60 da suka mutu. Dr. Tedros ya ce ya samu karfin gwiwa na irin kokarin da ake ni dakile barkewar cutar a yayin ziyarar da ya kai a baya-bayan nan. Sai dai ya ce har yanzu akwai kalubale ciki har da yin gwaji da kuma bibiyar waɗanda suka yi alaka da masu dauke da cutar. Hukumar Tarayyar Turai ta gabatar da wani shiri da aka tsara domin taimakawa kamfanonin fasaha na kasashen kungiyar rage dogaro da Amurka da kuma Asiya. Shirin ya hada da fifita kamfanonin Turai wajen samar da na'urorin kwamfuta idan za a bayar da kwantaragin su a ma'aikatu kamar na tsaro. Za kuma a gaggauta amincewa da kuma rage kudaden da cibiyoyin tattara bayanai ke biya waɗanda ke amfani da ƙananan na'urorin da ke cikin kwamfuta da aka kera su a Turai. Sai dai akwai buƙatar a yi muhawara kan sabon tsarin a tsakanin ƙasashen ƙungiyar da kuma 'yan majalisa kafin ya zama doka. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: A gaishe ki Aisha Aliyu Jafar. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce yana fatan tattaunawar baya-bayan nan da ake tsakanin jami'an Isra'ila da Lebanon za su fitar da sanarwar haɗin gwiwa da kuma daftarin tsare-tsaren dawo da zaman lafiya a Lebanon. Da sabuwar yarjejeniyar rucin gadi da bangarorin suka cimma a wannan makon, Hezbollah da Isra'ila na ci gaba da kaima juna hare-hare. Ga rahoton Habiba Adamu.
2: Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce an kashe ma'aikatar lafiya na gaggawa biyu, yayin da na ukun su aka ji masa mummunan rauni a harin da Isra'ila ta kai. Harin ya zo ne a rana ta biyu da fara tattaunawa tsakanin jami'an diplomasiyyar Isra'ila da na Lebanon a Washington. A ranar Asabar ne aka sanar da wata ƙwarya-ƙwaryar tsagaita wuta wadda ta sa kungiyar Hezbollah ta dakatar da kaiwa Isra'ila hari. Ita ma Isra'ila ta dakatar da kai har kan Beirut. Ana sa kyakkyawan fata a wannan tattaunawar a karo na hudu tsakanin masu shiga tsakanin bangarorin biyu a lokacin da yanayin tsaro ke kara tabarbarewa a Lebanon. Ko da yake Hezbollah ba ta cikin tattaunawar, amma fatan shine amincewa da wani shiri da zai kai ga sassauta bude wuta a tsakanin Isra'ila da kungiyar da ke samun goyon bayan Iran. Bukatar cimma hakan cikin gaggawa ya fito fili ne kwana biyu da suka wuce. Lokacin da Isra'ila ta fadar har-haranta, labarin da ka iya sanya Iran ta janye daga tattaunawar da ba ta gaba daga baba da ake yi da Amurka. Rahotanni sun nuna cewa mutane 8 ne suka mutu a har-haran da Isra'ila ta kai yau a Lebanon, yayin da Isra'ila ta ce ta kakkaɓo wasu rukoki biyu da aka harbo ta bakin iyakar ƙasarta. Irin wannan ne da yake janyo koma baya akan takaitacciyar tsagaita wutar da aka amince da ita a ranar Litinin.
1: Rahoton da Habiba Adamu ta hada mana kenan. To hukumomin tsaro a Najeriya sun sake fuskantar wani kalubale sakamakon sabbin hare-haren garkuwa da mutane da suka auka jihohin Zamfara da Oyo a yau. Waɗannan lamura biyu waɗanda suka hada da sace ɗaliban makarantar gaba da sakandare a ƙauren Namuda a arewa maso yamma da kuma garkuwa da kanwar tsohon ministan lantarki Adebayo Adelabu tare da 'ya'yanta a kudancin ƙasar sun sake tayar da fargabar jama'a game da tabarbarewar tsaro. Tunda dai rundunonin 'yan sandan jihohin biyu suka tabbatar da aukuwar lamarin, suna masu bayyana cewa an baza jami'an su na musamman domin gudanar da bincike da kuma ceto waɗanda aka yi garkuwa da su baki ɗaya. Ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman.
3: A jihar Zamfara fargaba tana ci gaba da karuwa tsakanin mazauna garin ƙauren Namuda bayan da wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗalibai guda 7 daga makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya Federal Polytechnic ƙauren Namuda. A cewar majiyoyin tsaro, ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi nasarar tserewa daga hannun maharan, lamarin da ya bar ɗalibai 6 maza 3 da mata 3 a cikin daji a matsayin garkuwa. Garin na ƙauren Namuda wanda shi ne birni na biyu mafi girma a jihar ya daɗe yana fuskantar hare-haren tsoratarwa daga ƙungiyoyi masu riƙe da bindiga. Yayin da yake bayyana yadda lamarin ya faru tun farko, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara Yazid Abubakar ya ce suna kan ƙoƙarin ceto yaran.
4: Ya faru ne kuma inda yara suke kama haya a wajen gari, wannan ba a cikin makaranta yaran suke ba. Su wa'innan yaran da suka kama hayan gida a wajen gari mutum 7, amma a hanya guda ɗaya ya samu ya kubuta, kuma su ma in Allah ya so ya yarda ba da jimawa ba jami'anmu suna bakin aiki.

0: cikin Allah su ya soyar da za a rescue nasu.
1: Mun samu tuntuba ko kuma an tuntube ku game da inda makoman yaran?
0: A gaskiya dai jami'an mu har yanzu suna a cikin wannan daji tun safe, suna bakin aiki, kuma insha Allah zuwa anjima ko gobe za mu samu bayani daga wajensu.
1: Wasu suna korafi cewa kamar tsaron bai wadata ba saboda yadda abun yake kara daukar wani sabon salo.
0: Alal hakika mu dai jami'an tsaro da suke wannan jiha tamu suna iya kokarin su wajen ganin cewa sun kara dukiyoyi, rayuka. Kuma shi mai girma commissioner ɗin sanda CP Ahmad Muhammad Bello Tarkanasta Kano ya kai ziyara musamman a wannan makarantar nan don ganin yuyuwan yadda za a kara mata matakan tsaro, wanda kuma aka yi hakan sai ya bada shawarin cewa duk yara waɗanda suke zaune wajen makaranta waɗanda ba sa cikin campus na makaranta a yi kokari a dawo da su saboda a inganta tsaronsu.
2: An bayyana cewa wannan yanki na Arewa maso yamma ya zama yanki mai hadari sakamakon ayyukan kungiyoyin yan fashi da ke neman kudaden fansa. Garkuwa da yara a kauran nan moda a jihar Zamfara ya zo a daidai lokacin da wasu 'yan bindiga da suka zo cikin mota samfurin Toyota Camry, inda suka yi garkuwa da kanwar tsohon ministan lantarki Mrs. Olaide Bosayo Adegoke, 'yar shekara 43, tare da 'ya'yanta tagwaye masu shekaru 12, Peter da Paul, a yankin Challenge da ke Ibadan ta kudu maso yamma a jihar Oyo. Maharan sun tare motar matar samfuri Hyundai Sonata, suka fasa gilashinta, sannan suka yi awon gaba da su, inda suka bar motar tata wurin da abin ya faru da misalin karfe 7:30 na safe. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Olayinka Ayalade ya tabbatar da aukuwar lamarin, yana mai bayyana cewa tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya tura dakaru na musamman don gudanar da bincike mai zurfi da kuma gano mutanen. Wannan garkuwa tana zuwa ne mako biyu bayan sace malamai ɗalibai sama da 40 a yankin Ohoro Isele na jihar Oyo, lamarin da ke nuna ƙaruwar rashin tsaro zuwa kudancin Najeriya duk da matakan da hukumomi a ƙasar ke cewa suna ɗauka. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
3: To, wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu sakamakon ayyukan 'yan bindiga a yankin Arewa maso yammacin Najeriya ya ƙaru da kashi 22 cikin 100 a cikin watanni 6. Rahoton ya bayyana cewa an samu wannan ƙari ne saboda yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da aukawa mutane a yankin. Ga ƙarin bayanin da Zaharuddin Lawan ya haɗa mana.
4: Rahoton wanda aka wallafa a ƙarshen watan Mayun 2026 da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira da mutanen da suka rasa mahallansu ta ƙasa ya nuna cewa adadin 'yan gudun hijira a Arewa maso yamma ya ƙaru da mutum 143,189, inda ya kai 793,534. Idan aka kwatanta da adadin da ake da shi na mutum 650,345 a watan Disambar 2025, wato dai ya ƙaru da kashi 22 cikin 100. Lamarin dai ya shafi musamman jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina. Wannan mutumin da ke birnin magaji ta yamma ta Gumi a jihar Zamfara ya ce matsalar tsaron ta tilasta musu tserewa daga garinsu a jiya.
5: Ni yanzu kaga cikin garin birnin magaji nake, to kayukan da ake yin mu kawai ban ma a kada ya so kuma ko kali ina ne gamu dukan kusan do annan gayuwan an wa abin da ya sa maka watsa dole ne malam don abin da ba a kawo maka tsofi ba sannan kai ba ku yadda za kai ga mugun makami ana ma barazana da shi an halga wani na kusa gare ka kaga dole ka gudu.
6: To yanzu yaya rayuwa take? Gashi ba ku kai koda kwana biyu ba da waɗannan 'yan bindiga suka tarwa tsaku.
5: Rayuwa malam ba ta da daɗi saboda kaga yanzu ana cikin yanayi na shirka saboda an samu ruwan sama, amma duka an bi jajin fayau babu magana shirka ba magana komai da kowa duka ya wace ya bar yanki.
4: A jihar Sokoto ma mai makwabtaka 'yan bindigar sun tarwatsa mutanen ɗan gulbi a yankin Tureta.
7: Mutanen nan sun yi mana ɓanna sosai, sun je sun same mu mashin ya kai 150, suka je suka same mu suka tinta mutane suka kashe mutum kusan mutum 20 ba ɗaya, suka bubbuge shagunan mutane suka tafi. Bayan haka kuma washegari aka samu faɗa tsakanin su ɓarayin da 'yan sakai ɗin wajenmu, har dai 'yan sakai suka samu sa'a suka kashe mutum 6 ciki a cikin ɓarayin. Bayan haka jiya washegari kuma waɗanda suka kashe an zo ana karɓar gaisuwa, mutane suka taru suka zo suka riske mutane kuma suka kashe mutane suka bibbige gidaje suka tafi. Bayan haka nan kuma jiya da yammaci suka dawo kusan magariba suka saka magari wuta suka tare. Bayan mutane sun gudu sun bar gari babu kowa suka tare, su kunna mu wannan haka suka kwana mutane suka kashe mutane.
6: Yanzu wani hali ake ciki kenan kuna cikin garin har yanzu ne ko
7: kuwa yanzu a halin da ake ciki garin nan yanzu babu kowa cikin garin nan kowa ya gudu saboda bala'in yayi yawa duk inda ka bindiga suke suna nan sun boye daji da sun ga mutun ya wurga halin suke yi yanzu man da ake babu kowa cikin garin mun gudu
4: ayyukan yan bindiga da masu garkuwa da mutane dan neman kudin fansa a jihohin Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun haifar da gagarumin cikas ga harkokin noma da kasuwanci inda dimbin mutane ba sa iya samun muhimman abubuwan gudanar da rayuwa na tuntubi Malam Isa Sunusi Director Amnesty International a Nigeria
8: to a wannan matsalar fa ba yau ta fara ba ba jiya ba ba bara ba ba bara waccan ba an dan dauki shekaru 5 6 7 kullun sai yan bindiga sun tada kauyuka ba za ka iya kiyasta yawan kauyukan da yan bindiga suka tada gaba daya a Zamfara da Sokoto da Katsina ba za ka iya kirgawa kauyuka ne bila adadin wannan yana nufin cewa yara ba za su yi karatu ba wasu yaran karshen taraban su da karatu kenan na boko ko na arabiya har abada ba za su yi ba
4: nayi kokarin jin karin bayani daga ɗaya daga cikin hukumomin jihohin da abin ya shafa ciki har da hukumar kula da yan gudun hijira ta Najeriya amma hakata bata cin ruwa ba Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
3: To yanzu karfe 9 ne saura kwata agogon Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yau aka fara jigilar alhazan Najeriya daga kasa mai tsarki zuwa gida bayan kammala aikin Hajji na bana inda aka fara da kwasar alhazan jihar Nasarawa waɗanda suka wato aka fara kaiwa kasar ta Saudiya a cikin watan Mayu da ya gabata suka kwashi kwana 30. Fatima Sanda Usara mataimakiyar director yada labarai ta hukumar Alhazan Najeriya ta yi karin bayani a hirarta daga kasa mai tsarki da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
9: To alhamdulillah yau dai an fara kwasar alhazai daga nan Makka zuwa kasa Najeriya wato alhazan jihar Nasarawa wa'anda suna cikin yan farko da aka diba a 3 ga watan Mayu da aka fara cikinan alhazai sun yi kwana 30 kenan a nan kasar Saudiya kuma yanzu haka yanda muke magana sun isa Najeriya yanda aka fara hakanan za a ci gaba amma ya danganci slots da kowace airline ta samu to yau Max Air ta samu slot inta kuma ta DBM jihar Nasarawa su 560
10: to Hajiya ya aka tsara aikin jigilar alhazan daga kasa mai tsarki zuwa nan gida Najeriya
9: wato yanda aka tsara shine jirgin farko da ya dibi alhazai shine kuma zai koma ya diba amma yanda na faɗa ya danganci slot da jirgin ya samu kamar yanzu yanda mun san da cewa umza ya dibi yan kogi ne da jirgin ta da farko haka nan kuma komawa umza za ta dibi yan kogi ne a sawun farko saboda haka yanda jirgin ya taho haka nan zai dibi alhazai ya koma alhazai da suka hau kowane jirgi haka nan za su hau su koma muna sa ran cewa akwai jiragen Kebbi da na Nasarawa tu da kuma flyers duk za su tashi in Allah ya yarda nan gaba kadan ba da dadewa ba
10: to yaushe ne kuma ake sa ran za a kammala kwashe alhazan
9: insha Allah jikiran alhazai ba zai wuce sati uku ba kamar yanda aka tsara bi iznillah
10: shin wani tanadi aka yi domin magance matsalar tsaiko ko tangardar kwasar alhazai daga kasar ta Saudiya zuwa nan gida Najeriya
9: wata ɗaya daga cikin tanadi dai da aka yi shine an kayyade cewa alhazai in Allah ya yarda ba za su dade su wuce kwanaki da aka tsara ba tanadi da aka yi shine kowane jirgin da zai tashi sun yi kokari sun samu slots din su na diban alhazan su to kuma ana sa ran cewa da zarar an fara haka nan za a ci gaba ba za a tsaya ba to kuma an tsara cewa kafin kowani jirgi ta tashi za a dibi kayan alhazai wato awa 48 kafin alhazai su tashi za a dibi kayayyakin su don a yi screening kada ya zama sai an je sannan a fara tantance kaya a ɓata lokaci da sauransu. To waɗannan dai suna biyu daga cikin matakan da aka ɗauka, watan kowane jirgin sama ya samo slot na ɗiban alhazai kamar yadda ya taho, sannan kuma za a tantance